0: magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. Medyo wet ang karamihan for sure. You've just heard a song from Vong Navarro with a song called Cheek Boy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. And of course, it's the real radio. Good morning, idol! Mula sa aking bayaw. Sa mga papasok pa lang po sa kanilang mga trabaho sa mga sandaling ito, nangyari! Naipit ka rin ba sa traffic tulad ko? Eh, maulan kasi, no, talagang kailangan mo nang gumilid panandalian, lalo na kapag nakamotor or tricycle ka. Naiintindihan kita dyan. Sana lang naiintindihan ka ng employer mo. Sa mga walang klase dyan, ay! Congratulations agad! Sa mga hindi naman na-suspend ang klase, tama lang yan. Walang work bayaw. Maulan, lugi, sabi dito ng aking bayaw. Hindi naman, sakto lang yan bayaw. Oy, ingat-ingat bayaw. Ang alam ko eh, isa kayo sa dinaanan ng bagyo dyan sa Sariaya, Quezon. Nag-landfall na ano eh, kanina yung, kanina ba? Tama ba? 2 a.m. ba? Ang bagyo dyan sa may Ilocos region. Ngayon na binabaybay niya na rito sa may northern and central Luzon, pero humihina naman na daw ang bagyo. Pero I believe, may isa pang bagyo. Hello po, DJ from Rembert Castañeda. Good morning! May pasok po ba dyan sa Top Santiago? Yes po. Maliban lang sa kindergarten, since ang sinuspend lang po ng ating butihing mayor dito sa Santiago City ay kindergarten. And like po dyan sa Etiaga na all levels, I believe sa Alicia hindi nagsuspend eh. Kasi as per weather, tawag dito, yung na-observe na weather, okay lang naman daw. Hindi na kailangan na suspension. May nanggugulo sa live ko. Nag-comment pa naman siya sa isang post ng isang prof na sabi niya, sayang daw ang matututunan na naman ng isang estudyante, ng mga estudyante. O yan, tama yan, magbabay na Sir AJ. Sabi ng bayo ko, buti dito sa amin. Salamat at mahina lang hangin, maulan nga lang talaga. Tama nga lang. Buti na lang hindi ganun kalakas yung hangin. Pero may nakita kong story na sumisipol daw ang hangin doon sa somewhere in Baguio. Naguguluhan ako. Anong kinagugulo mo? Shoutout po kay Martang Inday and Judy Kumba. May nagtatanong ka agad kung meron daw ba tayong question of the day. Mukhang wala, inaiwan ko yung text line. Naiwan ko dun sa bahay. So, dami-dami nang pwedeng maiwan yung text line pa talaga. Pwede naman yung sapatos. Mahirap din pag yung sapatos. Nag-almusal ka na ba bayaw? Hindi pa, kuya. Papadala mo ba ako ng almusal dito? Mula Quezon province, papuntang Quezon San Isidro Isabela. For the meantime, pwede nyo po akong makausap. Pwede nyo ipadala ang inyong mga mensahe. At syempre, pwede ko kayong maramdaman all the way through my Facebook page. That is, of course, DJ Mac. Kasi hindi nga po active ang ating text line sa umagang ito. Ewan ko ba? Nakalimutan. Kapesingo, sabi niya Rembert. Maulang morning, DJ Mac. Song request agad, Giancarlo. Pwede makinig ka muna. Ay, a big shoutout kay Kuya Jordan Navarro na nakikinig sa atin ngayon sa kanilang sasakyan. Sana all, naka-four wheels. Talaga, napakayaman ba? Amang kami nagdudusang naka-two wheels, naka-e-bike. Ikaw, naka-four wheels. Kakaiba ka talaga, Kuya Jordan. Saludo sa'yo. Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, good morning! Nakapagkakapi ka na ba? Sa hindi pa nagkakapi dyan na, libre na ni DJ Noni. Naisingit si DJ Noni. Pagpunta ko dyan na adobo, nakain ka na ba? Yes, kumakain ako adobo ko na kuya. DJ, shoutout kay Nager. Sinong Nager yun? Nager or Nager? Tama po ba yung pronunciation ko? Diba kasi sa ang tawag dito? Anong tawag dito? Sa Filipino, kung anong salita, yun ang bye-bye. Tama ba? From Mesa, Sir Fidel. Yes! Galit na galit yarn. Naka-caps lock eh. Kailangan ba ng tech dyan? Hindi ko yan. Hindi ko ba sure? Ano eh, okay naman dito eh. Ayaw mo ba mo, ano? Bumalik dun sa kulay pula? Sa programang Sweet Lang. Diba? Sold out na ba yung sasakyan mo? Hindi pa kuya. Hindi, patuloy kong binibenta yung dalawang sasakyan mo. Eh, kailangan ng pera eh. Kailangan ano eh, yung tawag dito. Kailangan kumita ng pera. Hindi ko pa deserve na mag-stick sa isang sasakyan. So I'm selling my cars. Hot Wheels po yung dalawa. Pa-shoutout naman, Madam Mesa Sari Sari Store, open 24 hours. Kung open po yan, 24 hours, Mesa's. Sige nga, padala ka nga ng merienda rito. Puro na lang naman pa-shoutout na ganyan. Padala ng merienda, almusal. DJ ka pangalan mo, kapatid mo. Kapatid ko eh. Ganun talaga. Witty yung magulang namin, kaya magkapangalan ka. Pa-share po ang aking live. Salamat sa aking bayaw na napaka-supportive. Shoutout sa anak ko sa Top Santiago, Grade 5 Gold, Kyler. Message from, sino yun? Sino yun na nag-message? Hena Marie Galapon. Ayun, shoutout sa kanyang anak na Grade 5 dito po sa may Top Santiago. Hello there, ma'am! Ako, Galapon family. Mayayaman tong mga to. At dahil alam kong mayayaman tong mga to, baka naman po, ma'am! Paalmusan naman dyan! Kapi-kapi lang, oh, doon sa may 7-Eleven, yung hot choco. Wala na, send location na agad. Sige, wag mo ako hamunin, sabi niya. Send location na agad-agad, sabi niya, ma'am Maces. Ay, gusto ko yan, madam! Ang aking location po ay dito sa Top Santiago, located po dito sa Mabini, Santiago City, beside NFA. I-Google map mo yan, ma'am, ha? Top Santiago, Mabini, sa Mabini. Pag yan wala, block kita. Ito ang gusto ko kapag naka-live tayo, eh. Shoutout from Alicia. Big shoutout po sa mga taga-Alicia dyan. Sige, DJ, pag nag-abot tayo, mag-aabot talaga tayo. Maghapon ako dito, mami. Abangan ko yung anak mo. Nahahanapin ko nga dito yung grade 5 gold na yan. Na sabihin ko doon sa anak mo eh, yung nanay mo may utang sa aking almusal, ha? Ang kulit eh, no? DJ, Ma'am Galapon. Sige, ha? Pig sa tudo dita, idol. When? Nagkaro. Eh, sakto lang naman po, di naman ganun kalakas, di rin naman ganun kahina, yung katamtaman lang. Anong oras ka nandyan? Mula umaga hanggang apon, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ako'y naririto lang, Ma'am Maisel. Kuya, nakalimutan ko yung PE uniform ko. Ay, parang kasalanan ko. Kasalanan mo yan. Akuin mo yung kasalanan mo dyan, ha? Mag-PE. Pa-shoutout po from Yen Closet. Meron naman palang closet dito. Anyway, save nyo na yung ating text line ano, para sa mga ano, nag-aabang din ng mensahe dyan. Pag gusto magpadala ng mensahe, pero bukas na. Huwag ngayon. Diba? Parinomote yung text line pero naiwan. Inactive today. 09-35-810-8217. Please do like, share, and follow my FB page. That's DJ Mac. Pa-shoutout from April Ann Menzo. Ang magna cum laude namin. Nangangan idol DJ from Lawrence. Not yet. Padalan mo ako dito ng almusal. Sa mga nagtatanong kung kumain na ako, mas maganda magpadala kayo ng almusal para at least alam nyo rin yung magiging sagot. Hindi po taga kumakain ng umaga kasi kailangan magmadali. Alam nyo naman na, alipin tayo ng salapi. Kaya umaasa na lang din po ako sa hingi-hingi. Gaya ng kay Ma'am Maces, kay Ma'am Galapon. Parang ang tagal naman ng almusal. Feeling ko hindi na magpapakita sa akin to si Ma'am Galapon kahit alam niyang nandito ako maghapon. Umuulan ba dyan, DJ? Hindi po. Ano po, may barrier ang Santiago. Umuulan? Ano ka ba naman? mo yan. Send Gcash na lang later. Mayaman ka, wag ako.
1: Ay, sino ba kasi to? Parang magkakilala tayo.
0: Send ko na lang yung QR ko, ha? Pag ako, pagtapos ang ere ko na ito, isa-send ko talaga agad yung QR ko kapag ikaw hindi nagpadala. Block kita. Hindi lang dito sa live, pati sa buhay ko na. Grabe naman pala ang pagbabantang ito. Grab mo na agad. Yes, igra-grab ko nga. Ay, okay, naalala ko na. Si Madam, yung ano, may-ari ng catering services. Oo. Ma'am, wala niyo pwesto ninyo dun sa may Gomez and Isidro? Si Miss nag-book yung 2019 pala to. Naalala na kita, ma'am. Mabilis kasi ako makalimot ng pangalan sa live. You know, sa libu-libong dumadagsa sa ating live.
1: Libu-libo?
0: Famous yarn. Ako ba si Papa Nan? Ako ba yung mga online seller ng mga bigati? Wala na, na-bankrupt. Imposible. Sayaman mong yan, na-bankrupt. Magsasara ang ano, magsasara ang munisipyo pero ang negosyo mo malabo. Ma'am, papadala ko yung QR ko mamaya. Pag yan, hindi totoo ha. Asan na si Ma'am Galapo? Nawala naman na. After ipa-shoutout yung anak ng grade 5. Abangan ko yan. Anong oras ba ang uwian ng grade 5 dito sa atin sa Top Santiago? Okay, antay ko. Malaki-laking ayuda to kay Madam. Piling ko mga 10,000 pesos ito. Opo, located po kami sa Tops Radio, Santiago, Mabini. Oh, ang galing naman ni Giancarlo. May pa-quiz pala ako nang di ko alam. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning po sa mga nababasa ng ulan dyan sa mga sandaling ito. O, ano ngayon? Ano na? Wet ka? Santiago Isabela, yes po. Santiago Isabela po ito. Although independent city kami, kaya I believe hindi in ano, Santiago lang. Naguguluhan ako dyan eh. Pag ano eh, may mga iba na pag nag-fill out, hindi nilalagay yung Isabela. Meron yung iba naman na Santiago Isabela. I-send mo na lang kay Mayora Shinatan. Wala akong 10K, sabi ni Mayor. Ala, nadamoy naman si Mayor Shina. Mayor, padala ko daw po yung QR ko sa inyo. Ay, sir, pwede po ba mag-request ng song from Buy It Finds? Pwede po, pero may kapalit pong almusal bago ma-play yung song, no? Shout-out from Shout-out from Alicia. Sobrang lamig ng umaga neto. Hirap bumangon. Totoo, ang hirap bumangon. Lalo na kapag tamad ka. Talagang mahirap yan. Wala ka na magagawa. Itulog mo na. Pero masipag ka talaga, umulan bumagyo, talagang nakabangon ka na kagad. Sinalubo mo ang landfall ng bagyo eh. Saos! Kahit 10 jabi pa yan, kuya. Eme. Ayoko yung mga ganyang biro kasi tinototoo ko yan, guy. Kapag yan sineryoso ko, wala na. Naghirap tayong lahat. Nagka-UTI pa ako. Ipadala mo yung Jollibee, hindi yung amba-amba lang. Lalo kung walang pasok, yayakapin ka ng kama. Parang iba naman yung gusto mong yakap dyan eh. Lalo't nabanggit mo yung kama. Ano bang kayakap mo dyan sa mga sandaling ito? Ikaw talaga, Miss Rust. Ba't naman ganun yung pangalan mo sa TikTok? Kinalawang ka naman pala. Thea by the Epicenter po. Mamaya natin ipa-play yan hanggat wala yung Jollibee. So kapag meron yung Jollibee, siya ka natin ma-play yan, ha? Hindi kung matagal-tagal, yung matagal-tagal nating i-play, baka pag tapos na yung duty ko, dun ka lang magpadala ng Jollibee. Ikaw din, bahala ka. It's your fault. Again, do like and follow my FB page. That's DJ Mac. Yung profile picture ko po doon ay yung ano, basta pogi yun. Sabi nung nanay ko. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Andrew E. with a song called Alabang Girls, back to back with Blackjack's Modelong Charing. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mans DJ Max, hanggang alas 12 ng tanghali.

0: malakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
2: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Ah, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hola, they're all here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 8:49 on the clock, mga kababayan ko. Maulang umaga pa rin po sa inyong lahat. Chocolate, wala? Ang sarap humigop ng hot chocolate mula sa 7-Eleven dyan sa may Mabini, Santiago City. Ano? Napaka-specific naman ng address. Ay, asa na si Buy It Finds? Maplay na natin maya-maya yung song niya. Andyan ka pa ba? Ikaw, ha? Nilalagay mo sa alanganin ng buhay ko ng mga sandaling ito. Sa mga oras nga rin po na ito, mga kapatid, kaninang alas 7 daw ng umaga'y natagpuan. Natagpuan? Or nasa binabaybay na po ng bagyong Maymay ang Bangged Abra. Signal number 2 pa rin daw sa Ilocos Norte, Northern and Central Ilocos Sur, Abra, Western Apayao, Western and Central Kalinga, and Western and Central Mountain Province. Shout out po sa mga taga-Lipa, Batangas. Di ba ang congressman ninyo dyan, si Congressman Leandro Leviste? Tama ba? Siya ba? Or si, ano, anong tawag dito? Nakalimutan ko na kung sino. May pasok ba kaya yung Tap Santiago? Yes po, maliban lang sa kindergarten. Yun lang po ang sinuspend ng ating butihing Mayor Sheena Tan dito sa Santiago City. Yung iba namang college dyan, na college students dyan, mga high school, makapagreklam. Konting ulan lang, ubuhin na agad kayo. Ganun ba yun? Yung iba naman, buti nga hindi nadala sa public pressure ang ating mayor. Kahit na yung ibang bayan nagsuspend ang all level, okay lang naman, hindi ba? Paano na lang kapag abagat yung ano, yung nagdala ng, ang tawag dito, ng pag-uulan. Walang typhoon signal number, ganyan-ganyan, di ba? Maulan lang talaga, di kailangan pumasok pa.

rin. Ganun lang din naman to. Paano pag signal number 3 hindi pa rin suspended yung Top Santiago? Parang hindi ka nagtitink ng tama, Riley. Diba? Meron naman tayong protocol dyan sa mga ganyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nakakasama ninyo DJ Max hanggang alas 12 ng tanghali. Sa mga nagtatanong kung meron tayong question of the day, wala po sa mga nagte-text din sa ating text line sa mga sandaling ito, pasensya na at hindi ko mababasa yan. Sapagkat... Ay, naiwan ko yung text line. It's my fault. Pasensya na po. Diyos ko naman yung mga tanong. Diba, Ma'am Shai? Kaya di umuulat ng Pilipinas eh. Yung mga tanong na alam naman natin ng sagot eh. Ikaw talaga, Riley. May bus ba ang Top Santiago? May sasakyan ang Top Santiago? Hindi ko lang sure kung ano, kung may bus or... basta may nakita akong van sa likod. Yan yung nakikita ko. Basta may service ang Tops. Gusto mo mag-avail? Nag-promote na. Gusto mo mag-avail dyan? Pwede rin po ba yung mga faculty and staff? Especially ako, parang ayoko na yung magdala ng sasakyan dito. Ang hassle. Hirap pala maipit sa traffic. Ayoko na maranasan yung nangyari kanina. Sobrang... Ay! Parang mauubos yung ano eh, yung tinapay ko sa sasakyan kanina. Anyway... Nakapag-overtime kasi tayo kanina. Kaya yan, na-undertime tayo. Ay, hindi naman undertime. Nasakto yung oras natin ngayon. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from the Epicenter with a song called The Aya. Back to back with Jana Rapaz, Maria Clara. As requested by one of our viewers. Buy It Finds. Ikaw talaga, taga Batangas ka pa naman. Batanggenya pala yan. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy the song, mga kapatid.

That was Kitchen Nadal with Same Ground, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 9:13 on the clock. That is our Philippine Standard Time for those of you guys na hindi pa rin nakatama ang kanikanilang mga orasan. So, sandaling ito. Saan ba nangyari sa oras mo? Pinapaikot mo kasi sa maling tao. Ang sarap ng ano, no, ng lamig ng weather ngayon. Sa totoo lang, habang umaambon, umuulan na ganyan, pumapatak ang tubig sa bintana, tapos nagkakape ka ng hot choco mula sa 7-Eleven, magre-relax ka kung bakit ka iniwan, mapapatanong ka kung anong mali sa'yo. Ang drama yan. Pero diba, ito yung mga... Ito kasi pag ganito yung weather, nafe-feel ko parang bata ulit ako ganun. Na manunood ng cartoon sa harapan ng TV habang umiinom ng Zest o na mango flavor. Na dahan-dahang pinapatak yung juice sa labi. Tapos pag napuno na yung sa may ano, yung basa, yun. Pag mabre-break na yung surface tension ng tubig, ng ano, ng juice, siya ka lang bubuksan yung labi, gano'n. Ako lang yata yung naka-experience ng ganun or ako lang yata yung gumagawa ng ganun. Abnormal yan. Anyway, good morning po sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, sa kanikanilang mga sasakyan, tahanan, o sa kung saan saang establishmento yan. Marami-marami salamat po sa pagsuporta sa ating programa. So, lalo na sa mga parents natin dyan, na mga tapsians. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Sa mga faculty and staff ng Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Rojas, Taps Kawayan, Taps Ilagan, and Taps Solano. Good morning po sa inyong lahat. As per ano ha, posting ng Taps Alicia, diba? Yung Taps policy na with or without FB posting, kapag merong tawag dito, merong typhoon signal number 1, automatic suspended ang klase ng kindergarten. Diba? Naghintay pa mismo ng posting kasi sa ano, sa Taps. Confirm ko lang, baka kasi hula-hula ko lang to. Anyway, sa mga nag-aalmusal po sa mga sandaling ito, happy breakfast po sa inyo. Sana'y nasisikmura mong kumain habang yung katabi mo hindi pa. Anong almusal mo? Baka naman pwede mong i-share mo. May nanlilimos kanina sa akin doon sa live stream ko sa ano, sa TikTok. Ako nga din itong nanlilimos. Tapos ako yung pinalimos. Parang mali ang kanyang thought process yung mga sandaling iyon. Tila bagay hindi nag-link yung kanyang synapses at saka mga neurons. Kinapos. I'll be teaching importance of life and career skills later on sa mga grade 11. Dito ko na kaya i-discuss, tapos pakinggan na lang ako ng mga grade 11 ABM. Diba? Dito na ako magturo para dere-derecho na. So why is life and career skills important, ladies and gents? Now, according to science! Life and career skills. Napunta tayo sa science yan. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa palengke daw, sa mga nangungulit sa atin, kinansel ko po yung live ko ngayon kasi may nireply na akong importanteng tao. Medyo importante siya, sabi niya. So, kailangan ko kasing isend yung QR code ko. The only way para makapag-send ng QR is to end my live. So, ibabalik ko po maya-maya sa mga naghahanap. Good morning po kay ma'am. At kasi ganito yung mga pangalan ninyo sa Facebook, hindi maintindihan. O, sa mga students natin na, ba't wala kayong klase? Patuloy yung paglakad-lakad dyan. Bumalik nga kayo sa klase ninyo. Sa mga magigiting po natin personnel na mga staff ng Taps Campuses, napakasisipag talaga eh. No? Bilib na bilib ako sa mga ito. Umulan, bumagyo, talagang serbisyong totoo. GMA yan. Grabe talaga yung traffic kanina. May muntik pa ako makaaway sa daan eh. Paano eh, ipabilit niyang ipasok yung sasakyan niya, nakapasok na nga yung uso ng sasakyan ko. Ipaseminar kita kay JB Suarez nang malaman mo ang tamang rules and regulation ng ano eh, ng kalsada eh. Kito mo naman ano rito, ng mga tao rito, ang cute ng mga bata dito.
sarap nilang gawing keychain. Imiss ko tuloy yung anak ko. Anyway, sa mga nagkakapikapi po dyan, bilis-bilisan mo naman yung higop mo. Mamaya alas stress na maubos yan. For the meantime, let's get back to the music. Hayaan mong partneran ko muna yung pagkakapi mo dyan sa mga sandaling ito. Because I've got your song from Ben and Ben with a song called Pagtingin, back-to-back with the December Avenues. Huling sandali. But right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Wala nang iba, DJ Max.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Batch, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
1: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hey!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: TPS Tops Radio.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa bader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Mix on Taps Radio.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.

0: Pinoy Classic.
1: Sa bawat pigto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tiyan.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko, hindi kamukha mo. Bastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako!
2: Talaga lang, ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division.

0: mga lawarin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa! Ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: yun lang.
3: You're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
0: T-A-P-S. Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Bueno. Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibig.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasig.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Are, alam mo bang shota ko dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
3: Magpapatawa po kayo eh.
2: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
3: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
2: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: na natin!
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po!
1: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
0: Ay, yun lang!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan, tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong, tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
0: Wait lang. Teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Yun lang.

0: all Tapsian parents, check the profile of your kids, tuition fee details, payment history, schedule, grades, lessons, pointers to review, and a lot more online through our new TAX Online School Management System. For more details, see the communication notebook of your kids. The power is now on your fingertips. Enjoy Tapsians. That's the power of TAPSTEC.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kayo ay nakikinig sa ating The Breakfast Show. Magandang umaga. Kasama nyo na po ngayon si DJ No Name. Kamusta po? Kamusta po ang mga bagay-bagay? Kamusta po ang inyong lugar-lugar kung saan man kayo naroon? Sana naman ay safe kayo. Naku! Ang mainit na pinag-uusapan ngayon mga classmate nitong araw, kahapon at saka nung isang araw ay ang respeto at kawalang respeto sa mga mayor. Grabe oh. Grabe kayo. Wagas kayo kung mambash ng mga mayor. Oh, na parang barkada nyo lang sila. Na parang kapitbahay nyo lang sila. Na kahit sila na yung ating leader, kung i-bash nyo, eh para silang mga walang kwentang tao. Sige, pag-usapan natin yan. Mainit ang pinag-uusapan ngayon o mainit na pinag-uusapan ngayon ang ganitong mga komento. Yung tipong below the belt na kung mag-comment o mag-share, mag-post ang mga estudyante. Para lamang ma-pressure ang mga mayor at i-cancel ang pasok. Ano ba nangyayari sa kabataan ngayon? Ano? Para bang, alam mo yon, may sarili silang mundo na parang ayaw nilang ewan. Basta ang alam ko, ibang-iba ang ugali ng mga kabataan ngayon. Noong panahon naman namin, nabuhay naman kami. Pero bakit noong panahon namin, maski pa may ulan yan, magpayong ka lang, magkapote ka lang, makakarating ka sa paaralan. Naglalakad pa nga kami noong araw ngayon nga may sasakyan may tricycle, may motor, may mga kotse yung mga tao. O ano ba, sabi ng DepEd? Avoid class disruption. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo, cancel agad. Tapos ang ginagawa nyo, pinapressure ang mayor. O, tingnan nyo, pakinggan nyo. Pakinggan nyo itong umalma ang mayor ng Cagayan City. Pakinggan nyo ang kanyang mensahe. Para sa atin lahat ito, lalong-lalo na mga kabataan. Sige, pakinggan natin mga classmate. Para matauhan tayo.
1: Meron kaming mga sinusunod na protocols at meron kaming mga sinusunod na kailangang abangan bago po kami maglabas kung may pasok o wala. Gaya po ng labas ng recommendation ng DOST Pag-asa ng 11 o'clock at ng kasunod po noon ay 5 a.m. Pinapaalala ko, lalo na dun sa mga estudyante na nangungulit sa aking page, paalala ko po sa inyo, mayor pa din po ninyo ako, ha? At magbigay respeto po kayo sa otoridad ng LGU Cagayan. Nakakabahala na po yung ugali . May nag-message pa nga, may nag-send pa ng video. Nagmamakaawa, naisuspend. Magbibigyan kita, pinapatawag ko na yung magulang mo. At ikaw, pagbalik ko dyan sa Cagayan, bibigyan kita ng karapat-dapat na suspension kung gusto mo. Kano kaya katagal ang gusto mong suspension? Madami pang iba na nag-send-send dyan. So, tingnan nyo po kung tama yung mga pinagsisend ninyo. Meron kaming mga sinusunod.
0: Oh, napakinggan nyo? Oh, umalma na yung mayor ng Cagayan dahil grabe naman kayo. Oh, parang ikamatay nyo ang ambon at ulan na hindi mag-cancel ang mayor. Oh, eye-opener lahat ito sa mga estudyante. Yung feeling kasi na ng ibang mga estudyante ay ka-level nila ang binabash nila. Lalong-lalo na mga comments nila, mga bastos at walang respeto sa mga leaders. Oh, yung sarili lang ang iniisip nila na akala mo ay may narating na sa buhay. Kung mag-comment ay akala mo sobrang gagaling at akala mo ay may ambag na sa lipunan. Oh. Yung iba naman, nakikiride on pa, hindi naman taga Isabela, hindi naman kunyari, hindi naman taga Kawayan, hindi naman taga Angadanan, hindi naman taga Alicia. Pero nakikiride on. Kapag binabas na ang mayor, nakikiride on din. Sige, ipatawag nyo ang mga bastos ng mga estudyante. Isama nyo na rin mga parents na wala nang ginawa kundi mambas ng mga mayor. Oh. Eh hindi lang si Mayor JC ng Kawayan ng Umalma, pati na rin po ang mayor ng Angadanan. Oh, anong ginawa ng isang post? Yung naggumawa siya ng image, nag-edit siya ng picture, nag-effort ka pa talaga ha. Naggumawa siya ng picture na parang isang isda o isang isda ngayon, and then nakasabit sa kanyang leeg ang logo ng ISU Angadanan ba yun, ISU, tapos nakalagay doon papasok na ang mga bangus. Oh, tapos may nakalagay na caption na nalulunod mayor, nalulunod na kami sa ulan. Grabe naman kayo, para kayong mga ewan na. Bakit kayo ganyan, ha? Sabi ko nga nung nakaraang dalawang araw, two days ago, di ba sabi ko, grabe naman kayo kung mambas ng mayor. Napaskil ko sa aking social media. Grabe naman kayo kung mambas ng mayor. Maraming factor ang kinoconsider bago pa makapag-decide yan kung ika-cancel niya o hindi. Eh, basta wala eh. Kayo, gusto nyo, cancel lang kaagad ng klase. May ambon lang ka, gusto nyo, cancel agad. Anong araw ba yun? Martes yata yun. Nung kinancel ang araw, yung ang klase noong Martes. Anyangay, nagpisa ti init na, nagpudot. O, tinitingnan kasi ng mga mayor kung ano ang mas magandang desisyon. Eh kayo naman tong makaramdam lang kayo ng kulimlim, makaramdam lang kayo ng ambon. Ipe-pressure nyo na kaagad ang mayor para lang mag-cancel. Kung nakakita kayo ng cancellation ng ibang municipality, nako, itatag nyo na ang mayor nyo. Tapos kung ano-ano na ang pinagko-comment nyo, sasabihin nyo natutulog ang mayor nyo, sabihin nyong ewan. Dami pa mga comment na grabe, below the belt na. Oh, grabe ugali mga ganyan, mga estudyante oh. Meron din mga parents na ano, ganyan din, wagas din kung mag-comment. Oh, anong sabi diyan? Oh, diyan sa paskil ng Taps Kawayan kahapon. Taps Santiago kahapon. Sabi ng Taps Santiago, may nag-post sa sinabi ng Top Santiago, isinare niya yung comment ng o yung post ni Attorney Sheena Tan. Ang sabi ni Attorney Sheena ay i-cancel ang klase kahapon ng tanghali. Anong sabi ng isang parent? Bukas na din, i-cancel na din sana. Di bali at Friday naman na. Para makaiwas sa sakit ang mga anak namin, admin. Talaga ba? Talaga lang? Kayo na ang admin na kayo? Busit kayo? Kayo na ang magde-decide para sa admin? Talaga lang? Eh di wag na lang sana kayo magpaaral, wag na kayong wag nyo nang papasukin ng anak nyo, kesa naman mag-comment kayo ng ganyan, kesa naman mag-post kayo ng ganyan, kapelo lang. O tapos kapag titingnan mo ang account ng kapag titingnan mo yung account ng nag-comment na yan, iisa ang friend niya. Ibig sabihin, dami account. Dami. Ginawa lang para lang makapag-comment ng mga ganyan. Takot pala kayo mag-comment ng magpakita ang Facebook account nyo eh. Eh di sana Facebook account nyo ang ipakita nyo dyan. no, Tap Santiago, oh, sabi ng Tap Santiago, shinare niya yung post ni Attorney Sheena Tan kahapon. Oh. Tapos nag-comment, ipinaskil pa ng Tap Santiago yung mismong executive order. Oh, tapos nag-comment itong Links Sadas. Oh. Sabi niya, bukas na din, i-cancel nyo na din sana. Friday naman na. Talaga ba? Para makaiwas sakit ang mga anak namin. Admin! Talaga ba? Kayo na ang admin. Mga wala respeto, walang modo. Alam nyo, kapag kayo'y nagtatrabaho, kunyari nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, kapag mag-post kayo ng isang comment lang, sasabihin niya, kailan kaya magpa-cancel ng pasok ang aming boss? Oh, pag nakita ng boss nyo yan, eh form na yun ng disrespect. Ano ba kayo? Ayusin nyo ang mga bagay-bagay, ayusin nyo sarili nyo, ha? Mga estudyante na ayaw pumasok, huwag na kayong huwag na kayong manggagalaiti sa mayor, huwag na kayong magalit sa administrator ng inyong paaralan o ng principal ng inyong paaralan kung bakit may pasok. Ano ba? Kung kunyari dito sa TAPS, eh kung walang pasok, eh di mas masaya sana. Oh, kasi makakatipid kami ng kuryente, pero hindi eh. Hindi yun ang iniisip namin. Ang iniisip namin, yung kapakanan ng mga estudyante, yung matututunan nila. Hindi naman tayo pwede magklase, pati summer, dahil sa dami ng class cancellation, papalitan natin ng summer. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya nga pinupush namin na hanggat maaari ay huwag mag-cancel ng klase. Yun. Merong minimum number of days na kailangan namin, actually 201 to be exact. Sa mga private school, kailangan mabuo namin ang 201 na pasukan sa isang school year. Gusto nyo naman cancel. Paano namin mabubuo yun? Tapos kung magpapapasok kami ng Saturday, addan tulad tama ibagayo. May masasabi pa rin kayo, bakit kami magpapapasok ng Saturday? Diba? Maganda nga yung ginagawa ng mayor namin dito sa Alicia. May meeting ng may pa-meeting ang principal at saka mga private school owners kahapon sa LGU Alicia. At napag-usapan na meron kaming GC ngayon na kung sa isang bagyo, kunyari, depende sa sitwasyon, ay pag-uusapan namin sa GC kung isasama ba ang private school o prerogative ng private school ang cancellation ng mayor. Doon naman ako believe sa aming mayor kasi gusto niya ay well-coordinated sa mga private school yung mga cancellation ng klase. Na hindi yung basta cancel na lang ng cancel. At least usually ang aming mayor, pinapakinggan din niya kung ano ang sentimiento. Kung ano ang plight ng mga private schools. Maraming salamat sa aming mayor, Attorney Joel Amos Alejandro. Naawa ko kay mayor kasi nung isang araw, nung Lunes yata yun. Nung Lunes ay grabe. Punong-puno ang comment box ng kanyang paskil ng pambabas. Oh, grabe naman kayo. Magbasa kayo ng mga comments dyan. Parang yung tipong akala mo kapatid mo lang kausap mo. Yung tipong akala mo hindi mayor ang kausap mo o binabas mo. Lalakas na loob. Wala pa kayo nararating. Estudyante pa lang kayo. Ganyan na kayo mag-umasta. Ewan ko kung anong problema nyo. Ewan ko kung ito ay problema ng henerasyon o what. konting ambon. Eh, kung ayaw niyong pumasok dahil may baha sa inyong bahay o sa inyong lugar, eh di huwag nang pumasok. Huwag niyong pilitin si Mayor na i-cancel ang klase ng lahat. Ganon. Yan ang ating nasanang liwanag segment. Believe din ako sa Mayor ng Angadanan. Kahit papaano ay ginawa niya ng action yung ganong mga komento. Ang ginawa niya yata ay pinatawag niya yung attention ng ganyang mga estudyante. ISU Angadanan yung kanyang kinall out sa kanyang meeting, sa kanyang post kahapon. Ayusin nyo kasi mga estudyante. Maraming factor, maraming mga konsiderasyon ang isinaalang-alang ng mga mayor bago sila mag-cancel. Yun. Kailangan nyo lang intindihin na maraming mga bagay-bagay ang inaalala, hindi lamang ang inyong yung tipong gusto nyo lang na ma-cancel dahil alam nyong may quiz ngayon. Yung gusto nyo lang ma-cancel dahil alam nyong may exam ngayon. Diba? Kayo ang magde-decide. Wait until you become...

Okay, time check tayo. 6:29 sa Tops Radio. Magandang morning! Because you know I'm all about that bass, about that bass. Kahapon naman, uminit ang ulo ko kasi nasa Tugiga raw ako nung kahapon. All about that bass, about that bass. Uminit ang ulo ko kasi nga, yung program ng pinuntahan ko, pining ng kanya, ng aking anak, pining ng kanyang para sa kanyang kurso. Aking panganay ay fourth year BS accountancy. Yan, nakarating na siya sa pining. Thank you naman and congratulations. Like mula sa halos 300 na estudyante, naging 56 na lang sila. Sa BS accountancy. Ang kanyang invitation ay alas 8. Alas 8 ang invitation. Oh, ano nangyari? Pinilit namin na umalis dito ng alas... ano oras ba kami umalis? Alas 5:30. Alas 5:30 kami lumayas dito sa Alicia. Baka kasi ayaw kong malate. Oh, pagdating namin doon, umulan pa. Oh, pinilit naming bumaba sa sasakyan maski umuulan. Oh, layo ng parking. And then ang ending, pagdating namin doon, marami ng parents... Pero 8:05 na kami dumating yata doon, o 8:10, parang ganyan, hindi lalagpas ng 8:10. Oh, and then anyari, hindi nag-uumpisa. Hindi nag-uumpisa ang programa. Anong oras? Anong oras nag-umpisa? No trouble, I'm all about... Meron pa pala silang pamisa. Ang misa, imbes na mag-umpisa ng alas 8, nag-umpisa alas 9:30. Lintik. Sinalbag di 1.5 hour, agur-uray kami ijan. Alam mo yung iniwanan ko sa ano, yung iniwanan ko sa school na grabeng ano, alam mo yun, grabeng parang diamond ang oras. Iniwanan mo yung ano, yung bagay-bagay dito sa yung trabaho. Tapos akala mo mag-umpisa ng on time? Eh kung hindi pala mag-umpisa ng on time, eh di sana umalis kami ng alas 6:30 dito o alas 8. Nag-umpisa alas 9, eh hindi pa yun yung program. Pamisa pa muna. O anong oras nag-umpisa ang pining mismo, yung pining program mismo? Nag-umpisa ng alas 10 pasado. Ganon ka busit yung pinuntahan ko kahapon, kung pinuntahan namin kahapon. Oh, ito pa. Ang hahaba ng mga speeches nila, 56 lang yung magpipining. Umabot kami ng alas 12 ng tanghal. Alam mo yun. Yung opening remarks, para rin siyang inspirational speech. Hanggang opening remarks, hanggang closing remarks, puro sila inspirational. Closing remarks na nga lang, bakit inspirational pa? Bakit pagkahaba-haba na feeling mo, guest speaker ka rin? Alam nyo, bago kayo gumawa ng speech nyo, kunyari may program, gagawa ka ng speech, tanungin mo muna kung ano, tingnan mo muna yung invitation kung ano yung part mo sa program. Is it opening remarks? Is it welcome remarks? Is it inspirational remarks or message? Or closing remarks or closing message? Alamin mo kung nasaan dun. Baka kasi closing remarks ka lang, ang gagawin mo lang pag closing remarks, magpasalamat ka sa mga dumalo, ganun. Pasalamatan mo lang yung mga dumalo, pasalamatan mo lang, i-congratulate mo sila, ganun lang. Hindi yung parang guest speaker ka rin. Hindi yung inspirational message ka rin na ang dami-dami mo ng mga quotation kung ano-ano-ano pa. Closing remarks ka na nga lang eh. Ang haba-haba pa. Educational institution tayong matawag. Di nyo alam kung anong ibig sabihin, kung anong pinag-iba ng inspirational speech, inspirational message sa closing remarks? Sinalbag.
hindi lang dahil sa anak ko, lalayasan ko talaga yung program.

107.1 and 107.9. 6:37, classmate. Kahapon po ay umaga, okay naman ang panahon. Pagdating ng medyo alas 9, ganyan, umabot ng tanghaling tapat, ay bigla ng tuloy-tuloy na, malakas na yung ulan. Kaya tanghaling tapat ay nag-cancel ng klase ang maraming school na nagpapasok ng morning sections, ng morning classes. Yan. Kaya walang pasok dito sa TAPS ng tanghaling tapat. Nag-cancel ang aming president ng alas 12. Okay, Doki? Yan ang mga ganap, mga estudyante. Ngayong araw, may pasok. May pasok din sa TAPS Santiago. May pasok din sa school sa buong Alicia. May pasok din sa Angadanan. May pasok din sa Top Achievers Private School Incorporated. Kahit sa ang campus, maliban na lamang sa Ilagan. Kasi na-move po ang opening ng TAPS Ilagan. Imbes na noong Lunes ay na-move sa Monday. Okay? Sa mga taga TAPS Ilagan po dyan na nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa inyo and hope for the best. Hopefully ay mas maliwalas na, mas ready na ang campus by Monday. Okay? Sa mga taga TAPS Ilagan campus naman. Okay? Ingat-ingat po mga classmates, 6:38 ang ating oras. Kasama nyo pa rin si DJ No Name sa ating The Breakfast Show. Sige, pampainit lang mo.

Umaga pala kay Sir Eric Jason Punong Bayan. Inaabangan daw niya kung anong masasabi ko sa nangyayari sa mga comment ng mga estudyante. Sabi niya, Yahoo! Sa wakas, ito na yung hinihintay ko. No name. Sabi niya, banat, no name! Pareho yata tayo ng pakiramdam, Sir Eric Jason Punong Bayan. Maalala mo nung panahon natin, nabuhay naman tayo na kalahating oras, isang oras ka naglalakad, ano? Na kung minsan eh, ang gamit mo lang ay kapote na hindi talagang kapote. Yung alam mo yung, di ba, abono nung araw. Di ba yung abono may plastic yun, di ba? Yung abono nung araw may plastic sa loob. Yun ang kinukuha namin, yun ang panangga namin sa ulan. Tapos kalahating elementary pa lang kami noon, kalahating oras ang lalakarin mo bago ka makarating sa paralan. Anya nga, kaya nagbiag kami, met! Kaya nagbiag kami, met! Awan met matay ititudo! Bastahan ka laanurin, basta hindi ka aanurin ng ano. Bastahan ka anurin ti baha, ay naku, pasok sa paaralan nung araw. Ngayon naman makakita lang kayo ng tubig na umagos sa umagos sa harapan nyo eh.

Tapos ang masama, nag-cancel ang LGU, kunyari, nag-cancel ang LGU ng pasok dahil hindi safe para sa mga estudyante ang lumabas, pumunta sa paaralan. Ano kayo? Mga anak nyo, nasa bilyaran din, nasa labas din, nasa kanto-kanto din. At yung iba, nasa mall, naglalakwatsa lang din naman. Yung anak nyo, pumunta sa barkada, nag-rides din lang naman. Gets nyo? Hindi sa pagiging KJ, pero maiintindihan nyo sana yon. Dapat ang tinitingnan lang talaga ay yung edukasyon ng mga estudyante. Yun ang tinitingnan, hindi kung ano-ano-ano dyan. Apay, kaya't may nga gumasto para lang na gusto namin papasok lagi. Hindi naman yun. Agidaki? Yan muna ang ating medyo konting announcement at konting kwentuhan. Sa mga bagay-bagay, ayusin natin ang ating mga sarili-sarili. Mas maganda na yung medyo nasa tamang nasa tamang manner ang ating mga pinopost sa social media. Lalong-lalo na yung mayor ang ibabash mo. Huwag ganun! Mayor yan! Maraming salamat! Ito si DJ Nonne, magpapaalam na pansamantala. Abangan nyo! Ay, may announcement palang admin. Pwede pa rin daw po mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated. May mga bakante pa po na mga slot, lalong-lalo na sa senior high school. Sa mga gustong i-enjoy ang Tops Sterling Campus. Grabe, no? Ang daming mga magagandang comment, ang tawag dyan, mga papuri. Yan, ang daming na-amaze, ang daming napapawaw doon sa Tops Sterling Campus. Eh, maraming salamat naman po kapag na-appreciate nyo yung ganda ng paaralan, na-appreciate nyo yung kalinisan, kaayusan, at yung mismong facility, yung mismong building. Yung ganda ng pagkagawa ng building, yung aesthetic niya. Eh, maraming salamat sa inyong appreciation. Ang Tops naman ay ginagawa ng lahat ng kanyang makakaya para sa mas maayos na paaralan. Maraming salamat! See ya! DJ Nonne, I'm saying goodbye for the meantime. Maintain the frequency. This is 107.1 and 107.9. Tops Radio, real radio. Bye everyone. Stand by for DJ Max. DJ Max will be with you at around 8 o'clock in the morning. And maybe next week we shall start with the broadcaster's early news. Good morning pala kay Doc Ray. Nakalimutan ko batin si Doc Ray. Magandang umaga Doc Ray at syempre kay Ate Che. Magandang morning. Ava and Raya, magandang umaga. At syempre kay Ate Kay. Magandang umaga Ate Kay at kay Doc Joshua. Magandang umaga din kay Ma'am Jo. Magandang umaga sa lahat po. Avisala Eshma. Muaman yung nyo.

Pops Radio 107.1. Hit that.